0: buong kalabarson at Nima Ropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
5: Pagkain ko ngayon,
6: gulay sa lugaw.
5: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
6: Pakukulaan mo muna,
5: tapos dudurugin.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, Nay.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN, isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Magisa. Tinga, Magisa. Buti dumating ka.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
5: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
4: Galing mo talaga, Nay.
5: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: Si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, nay!
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko! From the Department of Energy and...
3: Sa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
3: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos isang kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the...
5: Palang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya!
6: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
5: Galing mo talaga, nay!
6: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Good afternoon. Check your time now. It's exactly 3 o'clock.
1: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
4: Mula sa dating malawakang pagbaha na umaabot sa mga kalsada at kabahayan, nabawasan na ang epekto ng malalakas na bagyo para sa mga residente ng Barangay 5, Lucena City. Iniuugnay nila ito sa flood control interventions ng pamahalaan, kabilang na ang riprap project na ito ng DPWH Quezon 2nd District Engineering Office. Matagal nang nakatira sa Barangay 5 si Mang Narding. Sa kanyang alaala, umaabot noon sa kalsada at kabahayan ng tubig tuwing may malalakas na bagyo.
5: Ay, noon dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Roseng, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun. Nasinunda naman ng Roseng, napakalaki din noon. Abot, puro basura yung karsada, yung Malbar Street, yung una. Ano, iba-iba naman, simula nung nagawa itong karsadang ito. Hindi na masyadong malalaki ang tubig. Basta umawas yung spillway, maabot dito. Pero hindi na nalulubog ito ng lampas sa bubong. Iba-iba ngayon.
4: Para naman kay Mang Bing, nakalapit lang ng Iam River ang bahay, malaking tulong ang riprap dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa pag-apaw ng tubig-ilog, lalo na kung masama ang panahon.
6: Dito naman, ang baha, actually is tuwing may bagyo lang talaga na malakas. Actually, yung baha dito ay lumalaki cause nung ating spill. Pag bumara, kulot yan, nababarahan. So tubig na umaabaw, umaapaw. Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang tubig hanggang dito. So nararanasan namin dito, nagkakaisa naman kami dito na tuwing may bahaan pa lang or may bagyo, nag-evacuate na. Kami ay natuloy sa Punsalan Gym. Malaking bagay yan, malaking bagay kasi naiiwasan or nasasalo nung riprap yung tubig agad na. No? Malaking bagay kasi siyempre sa amin, malaking tulong yan kasi nga, na yung pagbaha medyo nasasala. Ano.
4: Ang proyektong ito, nagsimula sa Barangay 5 hanggang Barangay 8 ay may halagang humigit-kumulang 47 milyong piso at layong protektahan ang mga residente at ari-arian sa tabing ilog laban sa epekto ng pagbaha.
7: The status of project in our jurisdiction, 2nd District Engineering Office. So pa naman, completed na halos lahat sila. Nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung off-plan kontra OKB, off-plan kontra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots, pero hindi naman ganun kaano yung pagbaha sa atin. Tuli, ito yung mga nasa Chaong, Sariaya, halos yung dalawang municipalidad lang medyo ano. Pero anong dito sa amin, sa jurisdiction ng 2nd District naman, hindi naman ganoon compared dun sa others ang ating ang pagbaha. So, meron naman kaming mga routine at saka maintenance work prior dun nga sa darating na onset rain season. So, nakapag-clearing na kami, nakapag-declag na kami. So, siguro minimal na lang and hopefully hindi naman ganoon talaga kagrabe ang kung ano man, mapera na lang kung talagang intense rain, may malakas na pagbagyo, so yun naman. Pero during that time naman, meron naman kaming immediate response na ang aming mga maintenance crew prior pa lang doon sa announcement ng pag-asa, naka yung aming equipment fleet para sa mga disaster ay naka-disperse na. Meron kami mga priority projects na naka-identify, which is the naka 3 projects kami naka-propose sa Iam River kasi yun po yun ang atin na meron tayong visibility studies which the requirements po ng ating pagpapanding ng flood control. And hopefully, mag-materialize siya na mapondohan ngayong for the year 2027.
4: Kaagapay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa pagpapatupad ng mga proyektong tutugon sa epekto ng mga kalamidad at magtitiyak sa kaligtasan ng bawat Pilipino laban sa mapaminsalang epekto ng pagbaha. Mula sa Lucena City, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maging fuel efficient, planuhin ang bawat bahay para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
11: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Uy, sarap banggitin na, napakahaba. By the way, kami po ay nasa FM na ha mga kaibigan, 87.9 FM, Radyo.

0: Kinakabahan, pero ano, si Ma'am Seth po, mga kaibigan, ay magbabahagi po sa atin ano, ng ilang mga mahalagang impormasyon at iba pa tungkol po sa sakit na diabetes. Parang narinig ko, Ma'am, kayo ay diabetes advocate. Ano po yung, yes, ano nun, Ma'am? Saan ang galing? Bakit po kayo napunta doon?
1: Kasi, sir, I'm a nutritionist dietitian by profession and I'm also a trained diabetes educator. So, nandiyong yung puso ko, malapit ako sa diabetes and very much interested, and it's one of the leading causes din po kasi ng death. So, I think learning about it more, I could help more patients and clients.
0: Ayan, oo, napakaganda nung advocacy ni Ma'am Seth. Ano? At tayo ay honored and natutuwa na kasama po namin kayo. Binigyan niyo kami ng oras ngayong hapon,
1: thank
0: Ma'am.
1: You
0: thank you, thank you very much.
1: Thank you po.
0: Ayan. At sana, no, bago tayo magsimula, sana po ay makaulit kami.
1: Ay, sige po, sir.
0: Oo, ayan. Kasi you're right, no? It's very important na maibahagi natin yung information about these certain diseases. Kasi ito po ay actually, kahit hereditary siya, ay preventable naman. May mga paraan,
1: yes,
0: po,
1: sir,
0: para maiwasan ang mga sakit tulad po ng diabetes. And as a matter of fact, kahapon ay na-air naman natin, Ma'am, yung tungkol sa episode 2 actually nung ating Kidney Talks, yung aming serya naman, tungkol po sa chronic kidney disease. At dun sa episode kahapon, nabanggit ang diabetes as one of the risk factors sa pagkakaroon ng CKD. So sabi ko, talagang napapanahon at masayang-masaya ako na may katuloy ka agad, di ba? Yung tungkol doon sa topic na yon. So, yan. Without further ado, Ma'am Seth, let's start our discussion.
1: Okay,
0: parang
1: okay,
0: ano-ano. Ayan. So, naririnig natin lagi, diabetes, diabetico, diabetes nga sa
1: diabetes,
0: iba, di ba?
1: So,
0: oo. Pero ano po ba ito sa simpleng paliwanag, Ma'am?
1: Sir, kasi po ang diabetes o diabetes po ay isang kondisyon kung saan ang katawan po ay hindi nakakagawa ng sapat na insulin, or maaari yung insulin na ginawa ng katawan ay hindi gumagana ng maayos. So, bakit po mahalaga yung insulin? Ang insulin po, isipin po natin, ay para siyang susi ng pinto na kailangan ng ating katawan para po makapasok yung glucose na nasa ating dugo, papasok sa loob ng cells o cellula. So, ibig sabihin po, sir, kung wala yung insulin o yung susi na yon, nananatiling ang lahat ng glucose o asukal ay nasa ating dugo o bloodstream at hindi po mapasok sa cells. So, ibig sabihin, hindi po siya nagagamit ng katawan bilang enerhiya.
0: Ayun. So, kaya tumataas yung tinatawag nating blood sugar.
1: Blood sugar.
0: Ayan. Okay. At kapag may diabetes, Ma'am, isang tao, ano po yung nangyayari doon sa katawan niya? Ano po yung effects na mararamdaman, Ma'am?
1: Sir, isa pong mga nakikita natin, naturally po, ay ang pagtaas ng blood sugar. At kung hindi po na pumapasok yun sa cells, ibig sabihin parang pakiramdam po, lagi ka nang hihina.
0: Mm.
1: Okay po. Tapos po ay, dahil sa sobrang taas ng asukal sa dugo, sinisikap din po ng katawan na lagi yung ilabas, yung sobra. So, ang nangyari po, maaring mas madalas kayong magkaroon ng infeksyon sa daloy ng ihi o tinatawag po nating urinary tract infection.
0: Mm.
1: And also, sir, kung syempre po hindi na natin napapasin na matagal na o taon ang binibilang na laging mataas yung sugar, maaaring magkaroon na po ng iba pang sakit o komplikasyon na kaakibat ng diabetes.
0: Ayan, okay. Mamaya siguro madadaan na natin yung possible complications. Pero focus muna tayo dito sa diabetes. Ano, Ma'am, napakarami ko na agad gusto itanong. Pero may naririnig din tayo kasi, Ma'am, when it comes to diabetes, meron type 1, may type 2, may gestational. Ano po yung difference nitong mga ito, Ma'am?
1: Kasi, sir, yung pong type 1 diabetes, karaniwan po natin siyang naobserbahan sa mga kabataan or youth. At ito po ay mainly namamana. Ang type 1 diabetes po ay isang kondisyon na kung saan ay inaatake po ng immune system yung sariling cells o yung mismong pancreas. So, since nasira siya, hindi na po makagawa ng insulin. Pag naman po type 2 diabetes, ito po ay karaniwang related o ko-connect natin, maiugnay natin sa hindi magandang lifestyle, lalong-lalo na sa pagiging overweight or obese.
0: Obesity, oo.
1: Opo. And ikatlo naman po, ang gestational diabetes po ay diabetes na maaaring maobserbahan sa pagbubuntis. Ito po ay sa pagkakataon na kung saan ang isang

0: ina na nagbubuntis o nagdadalaga ay tumaas, palagiang mataas ang sugar sa duration ng kanyang pagbubuntis, maari po itong dumiretso sa pagiging gestational diabetes.
1: Okay. So, delikado din pala, no? For, lalo na for our pregnant women.
0: Kaya po binabantayan ang sugar habang nagbubuntis ng ating OBGYN.
1: Ayan. Kasi ma'am, paano kung halimbawa pinaglilihihan ay pastries, matatamis, mga cake, chocolate, at iba pa sugary drinks, beverages, halimbawa po ano. Ano po yung mga pwedeng gawin, halimbawa, to counter that? Ano po usually yung ginagawa?
0: Sir, ang atin na lang po, let's say po pastries, yun po yung paborito niya.
1: Oo.
0: So pipiliin na lang po natin ang magiging substitute natin ay whole wheat type ng pastry. Para po in that sense, as opposed po kung gagamit tayo ng pastries na gawa sa white flour compared to whole wheat flour, at least po with fiber, yung pagtaas ng sugar ay hindi mabilis kumpara doon sa white flour.
1: Mas
0: kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ay, siyempre po, pagbuntis, talagang yun yung gustong kainin. Mahirap po sabihin na hindi. So, baka po umiyak.
1: Hindi, tsaka ano, pwede magkaroon ng epekto doon sa bata, di ba? Ayan. Tatanong ko sana, paano man pag di napagbigyan, baka magkabalat yung bata, di ba? Di ba yun yung ano?
0: Hindi naman,
1: yun
0: sir.
1: Yung sinasabi.
0: Hindi, kumbaga, sir, pwede naman din kumain minsan. Halimbawa po, ng halimbawa, donut. As long as you monitor your sugar, wala naman pong problema, sir. Nagkakaroon lang tayo ng pagbabantay o paglilimita sa ating kinakain kapag nandun na tayo sa estado na yung ikaw ay buntis o nagdadalang tao pero ang sugar mo sobrang taas. Kasi meron naman po kasing ibang nagbubuntis na yung sugar nila nananatiling normal. So dun lamang po tayo dun sa gusto nating maiwasan na magkaroon ng gestational diabetes si mommy.
1: Again, nabanggit niyo ma'am na yung may mga buntis na okay naman, like na-maintain nila yung sugar level, meron namang nagsuspike kaya nga binabantayan natin. Pero ano po ba yung normal? Ano po yung range ng normal blood sugar?
0: For normal individuals po, yung range po natin kapag po umabot na yan ng 100 for regular individuals. Sinasabi po natin na 100 to 124 milligrams per deciliter, ikaw po may insulin resistance na. So pag pumabot ka na po sa 125, maaring candidate ka na for diabetes, for regular adults. Pero po sir, ang gusto ko pong ipaalala na sa pag-diagnose po ng diabetes, hindi lamang isang blood test. Yan po ay minimum of 2. So maari po natin gamitin doon yung fasting blood sugar o kaya po random blood sugar o yung HbA1c natin. Ngayon naman po for pregnant moms, ang ginagamit po diyan yung test po na lagi narinig OGGT. So tinetest po yung reaction ng katawan sa pagtaas ng sugar sa bibigay nilang inumin na may set amount of glucose.
1: Okay.
0: At meron po tayong range doon na binabantayan.
1: Para makita nila, no?
0: Opo.
1: Kung ano yung magiging reaksyon nung katawan. Ayan. Kasi, di ba ma'am, yung iba, halimbawa ay nagpa-blood test or nagpa-complete blood count and lahat ng blood work, no?
0: Opo.
1: Kailangan sa trabaho, sa eskwelahan, sa PE, halimbawa. Ayan, napag-usapan din namin actually ito kahapon, no? And doon lang nakikita halimbawa yung mga ganong figures. Tapos, pag nagbabantayan na, ma'am, di random na, RBS na yan.
0: Opo.
1: Pag naman fasting blood sugar, yun yung magfa-fasting ng 8 to 10 hours.
0: Hindi pag random, kahit po hindi ka mag-fast.
1: Pero ano yun, ideally before meal, tama ba ma'am, yung
0: ideally
1: RBS?
0: Po, yes po.
1: Para makita no kung mataas yung sugar. Medyo masakit lang yung prick.
0: Ay,
1: pero tisin natin, no, kasi doon mo makikita kung ikaw ba ay mababa na ang sugar, mataas ba, para ma-ilog, maganda rin, may para kang notebook. Na record keeping, no, bukod sa BP, ang blood sugar po ay nire-record din para halimbawa magpa-check up na ma'am ay ano na, maipapakita mo ito po yung oras everyday na nag-RBS ako, ito po yung value ng sugar, ano po kaya ang ibig sabihin para mas maintindihan natin ano po yung nangyayari, ano po yung ating kondisyon.
0: Okay.
1: Ayan. And eto ma'am, no, gaano na po ba kalaganap ang diabetes sa ating bansa? And sa Quezon Province po ba may kataasan na po kaya yung ating numbers?
0: Sir, palagyan pong pangkaraniwang non-communicable disease yung diabetes. And in fact po, it's one of the leading causes, top 5 leading causes of death in our country. Mm-hmm. But for Quezon province po, wala po tayong unfortunately specific number or percentage for that. But patuloy po ang bilang pagtugon o pagkilala doon po sa identified na leading cause ng death sa ating bansa, patuloy po ang pagtugon, mga programa, advokasya, campaign, health education, para po matulungan ang ating mga mamamayan na makilala, mabantayan, at ma-treat o matugunan ang kanilang diabetes doon po sa mga taong meron pa. Meron ng diabetes.
1: Mm-hmm. At para maiwasan na rin na magkaroon pa ang ibang mga individual. Lalo
0: huwag na po natin pataasin yung populasyon.
1: Doon na lang siya. At sana mawala na sa top.
0: Opo, sana po bumaba. Sana po bumaba.
1: Ayan, kasi ang mga Pinoy talaga mahilig sa malalasa, matamis, maalat. Ayan, ang mga guilty pleasure, kung tawagin. Diba,
0: mga... yata tayo
1: doon. Masarap naman minsan. Kasi talaga. Hindi naman may iwasan. No? Pero yung pagre-regulate po, no, pag-control, ay doon, bukod sa disiplina, talagang kinakailangan po yung commitment din na mapalusog yung ating katawan, mapangalagaan yung ating katawan. Kasi pag ito naman yung bumigay, lalong hindi tayo makakapag-trabaho, makakapag-travel, di ba? Makakapag-relax. Ayan. At bakit po silent disease yung isa pang bansag, no, dito sa diabetes, ma'am?
0: Kasi sir, silent disease siya dahil sa mga unang yugto nung kondisyon, wala po talagang mararamdaman. Yung pong pagtaas ng sugar natin, taon yung binibilang, tapos dahan-dahan. Ngayon, bakit hindi po siya napapansin o nakikilala na parang, bakit okay lang? Kasi po yung ating brain at saka po yung pinakang nervous system natin, yung katawan natin, nakikilala na yung mataas mong level ng sugar, ayun na yung baseline mo. Na parang sabi niya, ito yung normal ko. And yet, mataas na siya. Pero siya, kumbaga, hagdan-hagdan, yugto-yugto. Nagiging baseline mo through the years ay pataas ng pataas. And in the long run na rin po, dahil sa palagi ang mataas na asukal o sugar sa dugo, nasisira na rin po ba yung nerves? Dahil po sa nerve damage, ay hindi na po, wala na pong masyadong, hindi mo matalas yung abilidad ng katawan na mag-detect na, ito danger sign. Kaya po para sa kanya, walang danger. Kasi ito yung normal.
1: Walang nararamdaman.
0: Opo, ito yung normal. Ito yung baseline.
1: And once na talagang bumigay na, doon biglang na bagsak lahat ng sintomas.
0: Yes po.
1: Kaya napakahalaga po mga kaibigan, nung mga regular check-up, ano po, hindi man monthly, every 3 months, pwede, 6 months or a year, kung wala po kayong nararamdaman, ay importante po nagpapatingin.
0: Opo.
1: Diba, Ma'am Seth?
0: Kasi nga, sir, diba, yung pong diabetes, karaniwan po kasi, nalalaman na lang ng mga tao na may diabetes sila after, dahil sa ibang dahilan, hospital po dahil tumaas yung presyon, o kaya po na-stroke or na-heart attack, or may iba pang dahilan, doon lang po lalabas kasi nakikita lang with routine check-up, with routine blood test, mataas pala yung sugar. At ito pala yung underlying na dahilan o natatagong dahilan kung bakit nangyari yung stroke o heart attack, halimbawa.
1: Yun yung nakakalungkot, no? Kasi actually, this is one of our advocacies dito sa programa natin, Nutrisyon at Kalusugan, na mahikayat yung mga tao na magpa-check up. Kasi meron naman tayong yakap centers, meron po tayong PhilHealth yakap, no? Yung pwede po makapagpa-check up at makakuha po ng gamot ang ating mga kababayan ng libre, wala pong babayaran. And of course, the Zero Balance Billing Program of the government, kung saan pwede naman pong makapagpa-hospital ang ating mga kababayan na wala rin binabayaran naman. So, ito ho ay mga ilan lamang para matanggal yung fear na kapag po nasa ospital, nagpa-doktor, magastos, mahal, at takot kasi yung nararamdaman, yung nangingibabaw, Ma'am Seth, no, doon sa iba. Ayaw magpa-check up, ayaw magpatingin, may trauma.
0: Para sa kanya, okay lang naman ako.
1: Oo, ba't parang, ako magpa-check up? Gastos lang
0: kasi,
1: yan.
0: Kasi di ba, sir, ang usual health-seeking behavior kasi, parang kung kailan may huli problema, na. Huli na, na ospital, saka lang magbabago, sakalang magsisik ng remedies doon sa ano. Pero hanggat wala, diretso sa kain ng matatabang pagkain, diretso sa pag-inom, paninigarilyo, Tapos kung kailan halimbawa po na stroke na mm-hmm. at hindi na magalaw ang katawan, saka doon mag-exercise. Mm-hmm. So why not po?
1: Hindi naman retroactive yun.
0: Opo, yun nga po.
1: yun yung problema. Ano? So we are trying to to advocate for a healthy lifestyle, healthy living. Prevention. Yung prevention talaga is better than cure. Ano
0: yes po,
1: routine
0: yes
1: checkups po will really help. Hindi lang ho doon sa present self mo, kundi sa future self mo. Malaking
0: yes,
1: utang
0: po,
1: na loob po ng future self nyo sa inyong mga kaibigan. Yung pagpapacheck up nyo po ngayon, routine blood tests, general check up, hindi naman kailangang mahal ang pagpapatingin, ang pangangalaga sa katawan, pero kailangan natin gawin yun for us to continue doing what we're doing. Di ba? Lalo na yung may mga pamilya, may mga pinaglalaban, may mga pangarap sa buhay, di ba? Kailangan at gusto natin na maipagpatuloy po natin yan. Punta tayo, ma'am, do sa risk factors for diabetes. Ano po? Ano po yung pangunahing cause or sanhi ng pagkakaroon nito?
0: Sir, for type 1 diabetes, wala tayong magagawa kasi genetics. Mm-mm. Tsaka autoimmune
1: hereditary
0: po, disorder. Oh. Talagang sinisira, inaatake ng katawan yung pancreas. So, wala tayong control doon. Pero doon po sa type 2, doon, meron po tayong kontrolo paraan na pwedeng maiwasan yon. Dahil po, ito po'y related sa obesity or overweightness. So kung babantayan po natin ang ating kinakain, mamaintain po natin ang ating healthy na timbang, so maiwasan po natin yung type 2 diabetes kahit po meron tayong bahagi ng genetics.
1: Mm-hmm. Ayan, oh, wag mo nang dagdagan.
0: Opo, kumbaga sir, ay not necessarily na may diabetes kayo sa pamilya, automatic magkaka-diabetes kapag tanda mo. Ibig sabihin, sir, kung ikaw ay namumuhay ng healthy, kumakain ng balanse, masustansya, pwede ka pong hindi magka-diabetes.
1: Hindi siya hindi siya automatic na,
0: yes, sir,
1: may diabetes
0: yung
1: magulang ko, magkakaroon din ako. Hindi po. Kasi pwedeng recessive din naman sa'yo. At kung healthy, yun nga, healthy ang lifestyle, there's a possibility na hindi siya mag-manifest.
0: Yes, sir.
1: Ayan. So,
0: yes, sir.
1: Kumbaga, alam mo na meron sa family nyo na may
0: mag-ingat.
1: Diabetes, mag-ingat ka na.
0: Magbantay.
1: Wag na yung, diabetes naman sila.
0: Sana,
1: sige, pwede na to.
0: Pag lumabas, saka na lang.
1: Bahala na. Kumbaga parang, hindi, tanggap ko na kasi. Ay, hindi dapat ganun.
0: Opo,
1: prevention
0: opo
1: pa rin hanggat
0: prevention.
1: Kaya natin.
0: Opo.
1: Pero, for those kasi naman na halimbawa, healthy living talaga, lumabas pa rin yung sakit, may mga pagkakataon, ma'am, na ang problema naman nila, hindi nila matanggap. Or nahihirapan sila dun sa part ng acceptance na inaalagaan nila yung sarili nila and yet nagkaroon sila or nagmanifest yung sakit. As an advocate po for diabetes, may cases na po kayong na-handle or na counsel halimbawa na mga ganong cases po?
0: Sir, actually, sa isang taong may diabetes, seldom po o madalang nasasabihin sa'yo na I'm distressed.
1: Hmm.
0: Makikita mo na lang po siya sa kanilang behavior, kung sa pakikipag-usap, sa kanilang sinasabi. So, bahagi po ng management ng diabetes ay diabetes distress.
1: Hmm.
0: So, maaari pong sila ay makaranas ng depression, yung sinabi mo po na hindi matanggap, na I'm living healthy and yet, bakit
1: ito,
0: naging ganito
1: oo
0: ang kinalabasan? So, sa mga ganoong pong sitwasyon o kondisyon o issues na related sa diabetes, marami po tayong maaring malapitan o mapuntahan regarding that. Isa po doon, simpleng pakikipag-usap sa counseling, sa inyong nutritionist dietitian, or trained diabetes educator, makakatulong po na makapagbigay ng ideya kung ano yung pwedeng gawin. And mostly po, para ma-address to, I suggest po na join groups, diabetes groups, support groups, that would help po kasi to lighten the load.
1: Mm-hmm.
0: magkaroon ng paano po ba? You feel that you belong, mm-hmm, na hindi ka mag-focus na ito ay sakit,
1: nilalabanan
0: na nakakalungkot siya.
1: Nilalabanan mo ng mag-isa,
0: yes po,
1: na solo. Kasi
0: na may kasama.
1: Ang ano din kasi, ma'am, no, yung even though sinusuportahan ng pamilya ang isang diabetic na very supportive sa treatment, sa mga gamot na kailangan and everything, hindi naman naiiwasan na may sense of dread na naiisip ng pasyente, hindi nila ako naiintindihan kasi hindi nila nararanasan. Na halimbawa, sasabihin kasi yung nahihirapan na siya sa kanyang kondisyon, nararamdaman, na may napupunta kasi sa point na you won't understand me kasi you don't feel what I feel. Pero doon sa sinabi ni ma'am, no, yung kapag may groups, may certain people na alam nila exactly yung pinagdadaanan mo. Para may sense of belongingness.
0: Yes,
1: na
0: opo, belongingness.
1: They really understand. Kasi they also feel this way.
0: And you could also diba? Po share Mm-mm. ng mga experiences or even confide ng mga issues and concerns and then you can hear ano po yung ginawa nila.
1: To overcome
0: yes,
1: the situation. Kasi definitely, may veterano dyan.
0: Opo, para hindi mo nararamdaman mag-isa ka.
1: Ayun. Kasi yun yung mahirap. Opo. Yung nararamdaman mo, lumalaban ka mag-isa. Well, in fact, hindi po. Ano, marami po tayong mga focus groups, marami po tayong support groups. At syempre, nandiyan ang Pinaw. Ang Quezon Pinaw to help sa mga pasyente natin. And, nabanggit na natin, ma'am, genetics, obesity. Pero, yung sedentary lifestyle, lack of exercise, factor din po ba ito?
0: Isa sir, na isa sa pangunahing factors actually. Kasi po with sedentary lifestyle, tendency po natin ay mag-gain ng weight in the process. Kasi nga po, with sedentary lifestyle, parang kapartner na rin niya ang pagkain ng hindi healthy, karaniwan.
1: Mabilisan,
0: opo, madamihan. So, with our sedentary lifestyle, yung pong, since hindi po tayo active gaano, so yung pong mga kinakain natin, if you're gaining weight or if you're not choosing your food properly in terms of quality or quantity, so quality po in terms of high calories ba siya? Caloric dense ba siya? O quantity, bandehado ka ba kumain?
1: Or madalas so pag, ka bang kumain?
0: Opo, madalas kumain. So para yung tandem ng hindi magandang quality and quantity plus your sedentary lifestyle, automatic spells.
1: Compounding risk factor
0: yes,
1: talaga
0: opo,
1: siya.
0: Opo.
1: What about vices, ma'am? Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, does this also affect?
0: Yes, sir. Additional factor siya. Dahil po, halimbawa, with your cigarette smoking, yung paninigarilyo, isa rin po siyang nakakasira ng ating blood vessels and nerves tulad ng mataas na blood sugar. So pag pinag-partner mo yan, your risk po for stroke and heart attack, lalo pang tumataas.
1: Diyos ko, oo. Kaya kailangan talagang iwasan
0: yes,
1: hanggat maaari yung mga ganyang bagay. What about blood pressure, ma'am? Mataas na blood pressure, nakaka-trigger din po ba ng diabetes ito?
0: Actually, sir, not necessarily triggering, but isabihin mo nga, sir, it's compounding. It compounds the complications ng diabetes. Dahil po, isa sa pwede nating ma-relate sa pagtaas ng presyon ay unti-unti ding pagkasira ng blood vessels. Kumbaga po, imagine po natin, ang blood vessels natin ay parang isang tubo. So every time mataas po yung presyon natin, bumabangga yung dugo sa lining ng ating daloy ng blood vessels and nagkakasugat yun, sir.
1: Yun,
0: so syempre, sir, tendency ng katawan, syempre paggalingin,
1: to repair it.
0: Repair. So ang nangyari po, isa yung dahilan kung bakit nagkakaroon unti-unti in the process ng konting bara. Nagbabara and then with fat, with sugar, nag-accumulate dun kasi dun sila sumasabit. So hanggang kumapal yung bara and mag-lead to stroke and heart attack. So yung blood pressure po natin, hindi direct yung relationship with diabetes. Hindi ibig sabihin pag may blood pressure ka, magkaka-diabetes ka. Hindi po ganun. Yung epekto o komplikasyon o hindi magandang dala ng diabetes sa katawan ay nakakatulong na exponentially pasamain lalo yung mga epekto na
1: kumbaga,
0: yun, with blood pressure.
1: Ano siya, no? Additional complication or
0: opo.
1: Kapag may diabetes ka na and then mataas pa ang blood pressure mo or hypertensive ka, mas nagiging prone sa mga blockage sa
0: opo.
1: Stroke.
0: Or
1: kasi
0: sir,
1: nga, yun eh,
0: hirap, kumbaga
1: no?
0: Sir, sabi ko nga kanina, ang ating mataas na sugar, sinisira yung blood vessels.
1: Yes,
0: nagiging matigas, nagiging
1: lalong
0: stiff.
1: Lalong nahihirapan,
0: opo,
1: dumalo. Eh.
0: Hindi po siya lalaki, liliit. Pag surge o pagdaan ng dugo, since stiff yung blood vessels, sugat. So yung pong kanina sinabi ko, yun na yung kadugsong na senaryo.
1: 'Di ba? Ang hirap. Okay. Eh, so talagang napakaraming kailangan bantayan. Pero ito naman po ay pag nakasanayan mo na no, yung practices on how to take care of yourself, eh definitely tuloy-tuloy na siya sana. 'Di ba? Ayan. So ma'am, may edad po ba ang ang mga taong prone sa diabetes? May certain age brackets po ba?
0: Sir, ano po, meron po lalong-lalo na po pagka tumunto ka na sa edad 40 pataas. So, plus with your family history or genetic predisposition ng diabetes, tayo po ay dapat ay nagpapacheck o nagbabantay ng sugar. Although, sir, although po, ang trend po natin ngayon, even as young as 20, 30, or kahit po adolescents have diabetes, type 2 diabetes, because of
1: their lifestyles.
0: Opo, overweight and obesity. Mm. Kasi nga po, marami ng kabataan ngayon, puro mga gadgets lang ang hawak. No, ako po, naglalaro pa kami tumbang preso. Habulan pa, eh ngayon po, mga bata, maghapon, nakaupo.
1: Pagkakain, upo.
0: Cellphone, iPad, laro, diba? Games.
1: Yun yung mahirap. So we are really, we are really pushing for a more active and healthy lifestyle. And of course, yung masustansa at balance yung pagkain, please refer to Pinggang Pinoy. Ang Pinggang Pinoy po ay kalahati gulay, and then yung 1/4 po nun is carbohydrates for energy. Of course, pwede po yan tinapay. Spreading yung whole wheat para mas maganda. Kung magra-rice naman, pwede half cup or one cup of rice. And then yung ating protina. Ano po, dapat balanse yung ating mga pagkain para po tayo ay mas maging malusog. Ayan. Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, puntahan naman po natin yung mga sintomas at kailangang yung kailan tayo dapat magpatingin at ano yung mga kailangan nating gawin once we felt said symptoms of diabetes. Babalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
2: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo publiko.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
8: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. And we're back. Ayan, nagulat naman ako dun sa sweeper. Uy, ako yun na. At yun nga, no, you're back. You're listening to 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Hindi pa rin ako sanay, pero masasanay tayo dyan. At kasama pa rin natin, mga kaibigan, si Ma'am Seth Villafane mula po sa ating Quezon Provincial Nutrition Action Office, ang ating Nutrition Officer 1, at ating pong pinag-uusapan ang sakit na diabetes. Eto, ma'am, ano po ba yung mga early warning signs o mga unang senyales ng diabetes?
1: Ito po yung sikat na tinatawag na 3Ps.
0: Mm-hmm. So, government program ba ito?
1: Ay, sorry, di ba? Okay. So, yun po yung polydip siya, polyuria, at saka po polyphagia. So, yun po yung polydip siya, parang lagi ka pong uhaw, polyphagia laging gutom, polyuria ihi ng ihi. So yun po yung first sikat na 3 signs and symptoms po ng diabetes. Although, meron pa po tayong additional na tulad po yung nabanggit ko kanina, madaling mapagod, parang laging nalalambot, and also po maaaring nararamdaman mo malabo na paningin or may nararamdaman na pong pangingimi ng kamay at paa. O kaya po, yun nga po, nabanggit ko kanina, madalas na nararanasang infection sa daluyan ng ihi. Yun po kasi nga, mataas ang pala talaga yung sugar. Inilalabas ng katawan yung sobra. Yun po ang nangyayari. Ang sugar po ay pagkain ng mga bacteria din. Kaya prone, very prone po to infection.
0: Mm-hmm. Ayan. And ma'am, nabanggit na rin natin kanina, no, yung importansya ng routine check-ups, pagpapatingin, pagpapalaboratory, and yung mga nagiging asymptomatic, no, kahit diabetic, di nila nararamdaman kasi nga hindi siya agad-agad nagmamanifest and hindi agad-agad nararamdaman yung damage na nagagawa sa katawan. Pero what happens to a person, ma'am, na hindi niya natukoy kaagad o hindi agad nagamot ng diabetes niya? Ano po yung usually na nakikita na kaagad na manifestation once na mapansin nila and too late na?
1: Sir, pagka gano'n na too late na, ang manifestation na lang po nun, complication na lang po. Wala nang iba, sir.
0: Mm-hmm.
1: So, either po nadala ka sa ospital because of a heart attack or stroke, mm-hmm, or maaaring meron ka na po nakikitang signs na there's kidney damage, or maaari pong nabulag ka na ba? Maaari pong nawala na yung paningin mo,
0: lumala na.
1: Akala mo simpleng panglalabo lang ng mata, pero yun po pala, dumediretso na sa pagkawala ng iyong paningin dahil po sa pagkasira ng mata.
0: Mm-hmm.
1: So, basically, sir, yun lang po yung mga endpoint karaniwan na...
0: Kaya importante talaga yung routine check-up. Pero ma'am, when it comes to diabetes kasi, ang naririnig lagi, no, I don't know kung urban legend ba ang tawag dito o misconception. Parang ano kasi, pag daw, of course, pag diabetic, matagal maghilom ang sugat.
1: Yes, sir.
0: Pero isa daw yon sa mga signs. Halimbawa, nasugat ka, hindi sadya, hindi gumaling, magpa-check up daw kaagad.
1: Opo.
0: Yun po ba ay advisable, yes, ma'am?
1: Opo, definitely, isa po siya din sa sinasabi natin na complication na rin. Dahil nga po, uncontrolled yung sugar sa dugo, o basically po, in other words, lagi pong palagi ang mataas. So, ang nangyari po kasi, kaya po hindi gumagaling kaagad yung mga sugat, halimbawa po sa paa, sa binti. Kasi nga po, as I've said earlier, yung sugar ay pagkain din ng bacteria. Eh kung ang dugo po natin ay very rich sa kanilang pagkain, ibig sabihin,
0: magmumultiply
1: sila ng magmumultiply.
0: Yes,
1: so talagang, it can lead po to infection. So hindi po kaagad gumagaling dahil doon.
0: Mm-hmm.
1: So kaya nga po, ang isang advice ko sa mga taong may diabetes, lagi pong on hand sa kanilang bahay ang antibacterial ointment. Sa kahit gaano po kaliit na sugat, ilalagay na po kaagad. Huwag na pong intayin lumaki, lumala, magnana, mamaga. Kasi po pag po ganyan, sir, halimbawa po 3 days na siya, tapos nakikita mo namumula, namamaga yung surrounding area ng sugat, dapat po yung dinadala na sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po maaaring kailangan ng agarang antibiotics para po gumaling, mapahupa yung sugat, para hindi po mag-lead sa iba pang komplikasyon na maaaring lead to sepsis, o maaari po ay maputol yung bahagi.
0: Amputation.
1: So, kesa naman po mabuhay ka nang walang paa, naputol na ang binti, ay di, wag na po natin intayin na humantong sa ganoong
0: sitwasyon. Yes, oo. At when it comes to living with diabetes, ma'am, pag na-diagnose po ang isang tao, ano po yung kasunod? Ito ba ay, does this signify na hindi na siya pwedeng mabuhay ng normal like before? Ano po yung magiging changes sa buhay niya?
1: Sir, let's say once you're diagnosed, meron ka na pong diabetes, pwedeng-pwede pong mabuhay ng normal. Huwag pong matakot o huwag isipin na ako ba'y dadiretso sa kamatayan?
0: So, kasi,
1: nag-worry ang lahat.
0: Usually yun eh. Kahit anong sakit, actually. Kahit na anong chronic disease, kahit na hypertension, diabetes, talagang ang thinking ng tao, oh my God, I'm sick, may sakit ako, hindi na pwede ganito, hindi na pwede ganyan. Parang end of the line, end of the world. Hindi ba? Pero ito ay coma lang, ito ay, kumbaga, temporary setback, ito yung pwedeng gawin. Tama, ma'am?
1: Yes, sir. So parang isipin lang po natin, may diabetes ako, okay, tanggapin natin. Ano yung next na gagawin? Monitor. Mahalaga po, monitor blood sugar. Kasi po, sa pagmo-monitor, alam natin kung tumataas yung sugar natin o hindi, sumusobra ba tayo sa normal? Kasi ang gusto nga po natin, mapanatiling within normal range yung level natin habang may diabetes ako. Dahil sa sakit ko na diabetes. So, pag normal siya, lahat ng komplikasyon, hindi mangyayari. So, another po din na once na, let's say, may diabetes, kasunod na ang gagawin. Lahat po pwede. You can do exercise, you can go to the gym, you can do Zumba. Wala pong bawal. Sky is the limit. Kahit po mag-bungee jump ka, walang problema.
0: Walang physical limitation.
1: Wala po, lahat pwede. So, ang gagawin na lang po natin, syempre, iwasan natin. Yung with physical activity, chances are, baka pwedeng bumaba. Worry nila, bumaba yung sugar ko. Mag-hypoglycemia ako. Kaya po doon maganda, sir, magbantay tayo ng sugar, nag-check tayo before the exercise. Yes. During the exercise and after the exercise. And meron tayong emergency na baon. Ano po yung mga pang-emergency natin, sir? 1/2 cup of juice. Or pwede po yung Coke Sakto. Yung po maliit na bote.
0: Yung maliliit na bote ng soft drinks.
1: Inumin
0: nyo
1: po yun. Naku, matutuwa ang lahat may diabetes.
0: Emergency po ha?
1: Pa-emergency po yun. Hindi po yung regular na So, yun po ay hindi po dapat yung Coke Zero kasi pag zero, sir, walang sugar. Naman. Kailangan po natin. Sugar kasi nag-high po. Gusto natin mapataas.
0: Eto, ma'am, no? Kasi my mother is a CKD5 patient on HD, on hemodialysis. Ang sabi nung nurses, pinakamabilis daw bukod sa soda, of course, is orange juice.
1: Yes, sir. Ayan. 1/2 cup of juice.
0: Mm-mm. Napakabilis daw nun magpa-spike ng blood sugar. Yes. Aside from chocolates, the yung mga nakasanayan natin na matatamis, no? Ito talaga, lalo kung puro, mabilis siyang makapagpataas. So, kasi kailangan, no, ay certain level din yung kanilang blood sugar. So, ayan po, may pang-emergency. Hindi po pang palagi, ha?
1: Opo, hindi.
0: At saka may mga bite size din naman ng mga chocolates, mga maliliit.
1: Actually, sir,
0: pwede ba 'yun?
1: Hindi dapat chocolate.
0: Hindi rin advisable.
1: Kasi
0: yun.
1: Sir, with chocolates, may kasama siyang fat. Ang gusto natin, pure carb, pure sugar source para po diretso sa bloodstream yung sugar. Pag po, sir, may fat, yung digestion nun, it will take a while para
0: kaya
1: ma-release.
0: Kaya matagal siyang mag-spike.
1: Instead of chocolates po, dun tayo sa candy. Pero sir, syempre ang kailangan para mapataas yun, 5 piraso. Sir, mahirap nguyain yun.
0: Paano pag nasira yung ngipin?
1: Kaya, sir, ang option natin, sir, ang better option natin, asukal.
0: Ah, talagang sugar.
1: Mismo asukal, sir. Lagi mo sa kutsara. Yun. Kung gusto mo, kung kaya mong isubo ng buo or kung gusto mo tunawin konting tubig, saka mo inumin. Ayun, sir. Swak na swak yun.
0: Napaka
1: kung wala kang naman. Orange juice, kung wala kang kasi alam mo bumili ka pa sa wala kang on hand sa ref na orange juice, edi asukal.
0: Kung may asukal, kung may nagkakape naman sa ba.
1: Opo, emergency.
0: Brown or white?
1: Eh, kahit sir, pareho lang yan, kahit pamaskubado yan or
0: asukal
1: coconut.
0: Asukal pa din. Nakakatuwa na. Oh, di ba? May bago tayong nalaman. Pwede pala ang asukal mismo.
1: Yes,
0: okay.
1: Sir.
0: For the food, ma'am, kailangan bang alisin totally yung kanin at matatamis?
1: Sir, with diabetes kasi, sinasabi lang po natin na limitahan. Not necessarily completely huwag kainin. Kaya lang po natin sinasabi na for other individuals or other tao na may diabetes, bakit po kaming dietitian sabihin namin ay i-avoid o huwag na nga naman pong ihain o kainin, yun po ay sa mga pagkakataon na talaga po yung sugar ng aking pasyente na yun ay sobrang taas o hindi controlled. Pero po dun sa mga may diabetes na relatively okay po ang kanilang control, they have the leeway to eat po kahit chocolates. Kahit kumbaga, donut.
0: If the patient is working for it, yes, kung disciplined ang pasyente,
1: yes, kahit ano,
0: kung mabait pwede si patient, pwede.
1: Yes, oo.
0: Kayan. Kasi syempre nga naman, paano ka bibigyan ng clearance o ng permission to eat what you like and what you love kung pasaway?
1: Yes,
0: oo, nasa disiplina.
1: Ang gusto po natin ay i-control yung possible na future problem. Kung pagbibigyan kita, sir, at the moment, hindi controlled, hindi maganda. Kaya, sir, hindi ba pwede? Siguro, pag na-control natin, sige, I will give you po the freedom to eat. Pero, sir, I give my patients po specific number of servings ng carb na kakainin nila per meal and per snack.
0: Oh, diba?
1: Para po may kalayaan silang pumili na kahit ano.
0: may timbang or yung iba, actually.
1: Ay, sir, mas madali yung sasabihin ko siya. Hindi kailangan magdala ng weighing scale sa restaurant.
0: Paano ginagawa?
1: Sir, we have serving sizes.
0: Ah, oo.
1: Pwede po ninyo itong i-search. Keywords lang po natin is carbohydrate counting. With carbohydrate counting, you could easily find po sa internet yung mga serving size portions ng specific pagkain para guided kayo gaano ba kadami yung pwede kong kainin. Ngayon po, kaming mga dietitian, magbibigay na lang po sa inyo ilang serving portions yung kakainin mo ng carbohydrates per meal.
0: Tapos ikaw nang bahala mag-decide.
1: And then kayo na pong bahalang pumili. Diba? Para po may freedom, para hindi po ba, sir, para nakakalungkot kumain.
0: Paano kung sinabi halimbawa isang basong gatas, pero yung gatas niya malaki, yung baso niya malaki.
1: Served milk po kasi, sir, ang ano po, ang atin po talagang advice lang is up to 2 glasses or 2 cups or in milliliters is 240 per day. Hindi po tayo dapat maging overzealous na, sige, kailangan ko ng calcium. Gawin ko kayang isang litro.
0: O kaya, ma'am, uso kasi yung malalaking baso. Yung parang
1: pint, basar pint natin, talaga. Pang beer yata.
0: Halimbawa, sabi, 1 glass.
1: One glass. Ay, sir, parang dinaan na sa technicality. Para pong advice, mama, isang slice lang po ng pakwan.
0: Ay, malaki.
1: Slice, kalahatit. Tayo na, isa technicalidad.
0: Pero kidding aside, no? Nakakatuwa din na may freedom pa rin sila to choose what they want to eat.
1: That's what I want po for my patients. Kasi po ay dapat client-centered.
0: May sakit na nga. Hindi naman po kasi sa pinagkakaitan ng pagkain, but it's also for your safety, for your health. No? Maintindihan natin yung ating mga caregivers, yung ating mga doktor, nurses natin, mga health worker natin. Hindi po sila para magdamot ng pagkain. Hindi po sila para gawing deprived kayo sa mga gusto ninyo. Pero inaalagaan po yung ating kalusugan, di ba? So, sana ma-appreciate din natin yung kanilang effort.
1: Kayo po sinusuportahan ng mga health workers.
0: Yes. Tsaka ano?
1: Hindi po sila kaaway.
0: Oo. Tsaka hindi naman po nila kayo para bantayan sa bahay na. Sabi nga ni Doc Charles, yung aking kapartner na nephro, no? Hindi nyo naman sila para tawagan na, minom ka namang gamot, kumain ka ba ng...
1: kayo na pong bahala.
0: Di ba? Kasi you can only guide your patients. You can only guide people na ito po yung pwedeng kainin and you can just follow up on certain checkups, magkita kayo through calls, messages, pero hindi para bantayan sila, babakuran mo na, kumain na ganito, bawal yan. Wala namang ganun.
1: Kaya nga, sir, diba, at the end of the day, even with knowledge na alam nila, hindi garantiya na gagawin yun, that they will live healthy. Uh-oh. Kaya nga, sir, ang isa kong way o atake with patients or with sa community is, ano ba yung motivation mo? Anong dahilan mo? Anong rason mo? Bakit mo gagawin yung pamumuhay na healthy?
0: Mm-mm.
1: Ako, sir, personally, takot ako sa karayom.
0: Ayan.
1: Takot ako ma-hospital.
0: Maraming ganun.
1: Opo. Kaya, sir, I live healthy. I watch what I eat. Siyempre po, baka maisauli ko yung lisensya ko sa PRC. I don't live what I preach.
0: Uh-oh.
1: So, yun po. Kaya, iniiwasan ko kasi takot po talaga akong ma-ospital. So talaga pong binabantayan ko yung pinapasok ko sa loob ng katawan ko kasi alam ko po lahat ng sinusubo natin, nilulunok natin, meron niyang epekto.
0: Yes, oo. At ano no ma'am, napakaganda motivation din. No? Ayoko matusok ako ng karahim.
1: Kaya, so, ako ba kasi?
0: Oo, diba? Ano, tsaka ramdam na ramdam mo siya. Pero yung sa prick, ma'am, manageable naman for
1: yes,
0: you.
1: Sir. Isa pong way doon, advice po kapag kayo may glucose meter, is hindi po sa dulo ng daliri, kundi sa sides. Kasi po less okay. po yung nerve endings.
0: Hindi na. Masyado ramdam.
1: Yes, sir. Opo. Yung... Siyempre, sir, meron, pero at least hindi ganun kasakit.
0: Oo. Pero ang sabi naman, ma'am, nung iba, on one spot lang, para daw magkalyo.
1: Ay, sir, actually.
0: Ano ba?
1: Sir, walang...
0: Walang ganun?
1: Walang ganun.
0: Sige, babalikan ko mamaya.
1: Siguro po yung pagkakalyo na sinasabi. Baka, sir, sa insulin shots.
0: Mm-mm. Hindi, sa prick daw eh, ng sugar. Or... Ewan, baka siguro sir, placebo na lang
1: ano ba,
0: na...
1: 10 daliri naman yon. Tapos kung ilang sides yun, 20.
0: So,
1: I mean, ang daming space na pwede kahit alin. So, yung pagkakaroon ng kalyo, preference mo na lang, bahala ka na kung gusto mo magkakalyo.
0: Para daw, ano, medyo may cushion.
1: Para hindi po masyadong masakit.
0: Oo. Ewan ko, siguro placebo din na thinking mo, sige, look forward. Hindi, konti, okay yan, mga next month, di ko naramdam to.
1: Sir, Emla, kung medyo may budget ka, Emla cream.
0: Medyo mahirap din, oo. Pero, yung mga, speaking of creams, yung mga ano natin, no? Ano nga ba ang tawag doon? Yung topical na mga pampamanhid.
1: Pampamanhid po, Emla.
0: Yes, meron tayong mga ganun, pwede ko ba sabihin yung brand iniisip
1: ko? May kamahalan lang yun.
0: Oo, mahal talaga. Ayan, sige. Actually, sa HD patients, no, may mga nag-EMLA, yung cream niya, meron din naman yung spray.
1: Opo,
0: and
1: opo.
0: My mother, nagsispray siya eh. And for her, effective naman, nalilesen yung pain. So, pwede rin yung ganun. Pero you would wait 10 to 15 minutes. Para mag-take effect siya. Kasi hindi naman pagka-spray manhid
1: yun
0: na.
1: Agad. Oo. Opo.
0: Pero meron ding mga diturok, mas mahal yun.
1: Opo.
0: Diba? Kasi per ano siya, per vial. Pero talagang manhid ka naman. So,
1: preference.
0: Preference pa rin.
1: Preference
0: at the end of the day. We just want to say, no, na meron mga paraan para pumapagaan yung ganitong klaseng mga bagay. Kasi we understand, no, ma'am, na meron mga takot talaga. And yun yung humahad lang sa kanila. Ayaw nila nung natutusok, ayaw nila nung nasasaktan. Ayan. Ito naman, ma'am. Ano po yung papel ng sapat na tulog at stress management sa pag-control po ng diabetes natin?
1: Kasi, sir, with kapag ikaw po'y palagi ang stress for reasons, halimbawa po trabaho, relationship, o kung ano mang dahilan mo. Sir, pag-stressed ka lagi, yung cortisol,
0: pera.
1: Opo yan, ako malang-stress ang lahat pa sa pera. So, yun po, palagyang mataas yung cortisol levels natin. Ito po yung stress hormone, na kung saan, ang epekto po niya ay pataasin din yung blood sugar natin. So, kaya po mahalaga na tayo po ay we manage our stress at magkaroon po ng sapat na tulog kasi po pag kulang din ang tulog, stressed ka din. So, isa po yung way para din po makontrol yung ating blood sugar levels. So, stress management, have enough sleep.
0: Paano po ba nakakatulog na? Paano ba nakakatulog ng sapat at mabilis? Meron bang ano dun, ma'am?
1: Sir, maraming way. Pwedeng... Siyempre po, dapat ilayo mo na yung cellphone mo. Kasi mami, nagsiselfon ko.
0: Hindi
1: ka po talaga makakatulog.
0: Hindi ako makatulog, pero scroll.
1: Ano? Yung madilim na kwarto, or mag-play ka po ng soft music, o relaxing music. Yung iba po, patak ng ulan.
0: White noise.
1: White noise. Or pwede rin, sir, daanin mo sa scented candles para relaxing yung smell. Or,
0: pero make sure maayos yung lalagyan.
1: Opo, baka pagsimula na sunog.
0: Baka pagising mo, wala nang ano.
1: Wala ba? Or sir, isa po, melatonin. You take po melatonin for...
0: As advised by doctors.
1: Yes, definitely.
0: Of
1: as
0: course.
1: Advice.
0: Kasi hindi pwede OTC. Pero what about magnesium, halimbawa?
1: Sir, yes. Other studies po na nakakatulong with sleeping. Pero syempre, sir, if you're eating healthy and kumbaga you follow rainbow strategy, automatic, sir, definitely meron ka na doon enough amount of all the vitamins and
0: that you need. Yes. Yung melatonin kasi parang around pandemic medyo nagsumikat yung term and yung gamot na yan, no, na nakakatulong sa sleep. Pero syempre anything na sobra masama naman. So dapat properly regulated, and again, as advised by doctors.
1: We will be dependent.
0: Oo. Yun pa. Na,
1: baka yung katawan hindi na gumawa ng melatonin talaga.
0: Kasi de-depende ka na dun sa tinitake. Yes. And of course, ayaw natin, yun pa, mag-build ng dependency tolerance. And tolerance doon sa gamot. No? Kasi baka mamaya maging placebo din, dadagdag dagdag pa doon, ay, hindi ako makatulog, hindi ako nag-take. Diba? Mahal din,
1: na,
0: pati.
1: Hinahanap-hanap mo na.
0: Pero it helps, no? Kung kailangan talaga,
1: emergency,
0: your doctor would prescribe it din naman. Again. And, eto ma'am, doon tayo sa maganda-ganda na part, no? Paano po ang treatment plan para sa diabetes? Ano
1: sir,
0: po yung gamutan natin?
1: Sir, for treatment ng diabetes, talaga pong, alam mo, for type 1, talagang hindi. Ang need po nila dyan, insulin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga po sabi nga natin, yung katawan, hindi na gumagawa. So, they need insulin shots. But for type 2, we have options po na oral medications and insulin. Pero gusto ko pong ipaalala na hindi ibig sabihin na kapag type 2 ka tapos sinabi ni doctor, insulin ka para, lumala na yung condition ko. Hindi po yun. Yun po ay pang-agapay lang para po mas mapababa yung ating sugar levels. Actually, sir, kung akong tatanungin mo, parang mas very flexible ang insulin shots.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, you can eat more.
0: Mm-hmm. Ay, may insulin ako eh.
1: Kahit ka ba, sir,
0: diba?
1: Umattend ng birthday, tapos you can...
0: You can eat cake?
1: Yes, sir. You just have to compute na lang ilan yung carbohydrates para makompute mo ilang units yung shots ko. Mm-hmm. Control si sugar.
0: Tama.
1: Eat more.
0: Diba?
1: Happier.
0: Tama. Pero ano po, minsan lang ha.
1: Minsan lang po, hindi po. Opo.
0: Sabi ni Ma'am Seth, pwede.
1: Opo. Kayo po ay kailangan kung marunong kayong mag-compute.
0: Ayan. At tuturuan naman ni Ma'am Seth. Ito po yung number niya. Charot.
1: Sir, yun po very individual. No? Individual po tayo na advice.
0: And yan po ay, you can ask your doctors, you can ask your healthcare providers, no, how to compute if you are interested. Pero magandang malaman na there are options like that, di ba? Na hindi po nalilimitahan ng pagkakaroon ng diabetes yung inyong intake ng paborito ninyong pagkain. But of course, it is encouraged to lessen. Bawasan natin as much as possible. And, bukod ma'am dun sa, syempre, meron tayong maintenance, meron tayong insulin shots, meron tayong tamang pagkain and exercise, no? Gaano po kahalaga yung regular monitoring? Paulit-ulit natin itong sinasabi kanina pa, pero what is the significance of this pag may diabetes na? Kasi sabi nila, alam ko naman diabetic ako, ba't magmamonitor? or yung alam ko na diabetic na ako, sige, nagagamot na ako, ba't pa ako magmamonitor ng sugar? Di ba? Yung gastos lang, kasi mahal yung strip, mahal strip. Yung lancet, di ba?
1: Pangutusok.
0: Yun.
1: Sir, ang isipin na lang po natin na ang ating pong glucose meter o yung pagbabantay po ng ating sugar levels o pagmamonitor natin, isipin nyo para po siyang speedometer ng sasakyan. Kung wala po tayong specific number o kahit anong pang gadget yan na
0: to measure
1: po yung blood sugar levels, isipin natin na kapag sir, wala kasi tayong specific number, hindi natin malalaman objectively na ang sugar natin
0: more,
1: ay
0: normal
1: o hindi. Kasi sir, kahit po ang sugar levels mo ay 600, pwede ka pong walang nararamdaman. Normal.
0: Grabe
1: ako,
0: naman
1: ako, yun. Ako sir, may patient ako nun sa hospital. Pag-check namin ng sugar, kasi parang routine checking lang po, RBS sir, 600. Sabi ko, tatay, punta na tayo sa ER. Ang sagot niya po sa akin, ay nini, okay lang na may nararamdaman ko. Galing pa nga ako sa pagsasaka. So parang, syempre po, tayo po na health worker, alam natin kung ano ibig sabihin ng numero na yun. Na siya ay urgent, kailangan urgent na attention. Eh kung ikaw po, wala kang glucose meter, hindi mo chinek, tapos binasi mo po subjectively sa iyong nararamdaman na okay lang naman ako.
0: Clinically okay, physically okay, pero the numbers are not lying. Eh.
1: Opo.
0: Kasi, sige, sabihin natin, baka nag-error. Ulitin natin. Kung ganun ulit, alimbawa, di ba talagang sundin po natin.
1: Kailangan natin guided tayo.
0: Hindi po kasi pwedeng dumedepe. Yes, katawan mo, ikaw ang mas may kabisado. But then again, may mga pagkakataon po kasi na pwedeng nililingat ka lang ng isip mo, hindi lang pinaparamdam sa'yo, or yun na nga yung baseline, yun na yung normal for you, no? So, hindi mo siya nararamdaman kaagad. And then at the end of the day, or after a few weeks, saka mo, oh my God, ito na yun.
1: Parang pressure lang din, sir, oo, diba? Yung iba din nga po, okay ang pakiramdam sa 150, mm-mm, 160, po, tapos pag-check, oh, ganun na pala.
0: Ang taas na pala, oo. Na hindi nila nalalaman. Kasi nga, hindi, oo, hindi. Pinagwawalang bahala, hindi nag-ano. Pero we are not also invalidating naman yung feelings. We recognize na, ah, okay siya. Pero, eto yung number eh. Okay. Hindi nagsisinungaling, oo. Yan. And, pagdating naman, ma'am, dun sa maintenance, paano kung hindi nainom? Halimbawa, honest mistake, na-skip niya for a day or two yung maintenance medications, hindi nakainom ng metformin, halimbawa, yung mga ganong bagay po.
1: Tapos po, iinumin ng sabay-sabay. Yan, oo. Sir, hindi po dapat. Kung ano po yung prescription ni doctor na, halimbawa po, 500 milligrams. So, kung ilang milligrams yung sinabi ni doctor, yun lang po inumin for the day.
0: Walang makeup-makeup.
1: Opo, walang makeup-makeup. Sir,
0: ay, hindi ako minum tatlong araw, tatlo yun.
1: O, sir, baka biglang bumagsak yung sugar mo ng bigla. Hindi po ganun. Or yung iba naman po kasi ginagawa nila, parang pag kumain ng madami, saan mo po, nakainom na kanina umaga, mm-mm, tapos na parami, kumain, pumunta pala sa birthdayan, para ang solusyon nila, inom ako nito.
0: Gagawing preventive.
1: Parang instant, para inisip nila na pag kumain ako, tapos umino ko, babagsak yung sugar. Hindi po ganun.
0: Kukontrahin.
1: Oo po, parang ganun.
0: Parang sa high blood din, sasabihin. Oh, kakain ako lechon. Inom akong ganun ano.
1: Gamot.
0: Oo po, yun ganun. Diba? O kaya, ay, may baon akong gamot So, maintenance po yun ha, hindi po yun ano, hindi siya relief, di ba? Yun yung nagiging relief problema. Ano. Ayan, and when it comes to prevention, ma'am, paano natin siya may iwasan? Ano po yung mga dapat gawin natin, dapat nating kainin?
1: Sir, hindi lang po sa dapat kainin, pati po din talaga pong overall lifestyle. So, mm-hmm, in terms of food po, focus po tayo sa prutas, gulay. In terms of protein source, isda, seafood, chicken na walang balat. Kasi po with our ulam, kung ikukumpara po natin ang baboy, baka, isda, manok, mas less po kasi yung fat content, mm-hmm, ng isda, seafoods at saka manok na walang balat kumpara sa baka at baboy. Pero syempre, kung ikaw po talaga ay eater ng baboy, wala naman po problema, piliin na lang po natin yung lean. Huwag na po talaga tayo kumain ng tabang part. So, aside, mm-hmm, from that po, other source po din natin, pwede tokwa. Healthy protein po yun, or mushroom. And then po, choose po natin yung fiber-rich na pagkain. Whole wheat bread, anything whole wheat na produkto, even po for pasta or spaghetti. So, healthy living. So, kita niyo, sir, wala akong nabanggit na cake, soft drinks.
0: Bagamat masarap.
1: Pero okay naman pong kumain. Pero wag naman po sana na umaga, tanghali, gabi, meron kayong soft drinks. So wag naman po sa ganung sitwasyon o level.
0: Talagang control. Kasi may mga reliant na dun sa carbon yung parang pampadighay o kaya feeling nila bumababa yung kinain. May mga alternative naman. Pinakamagandang alternative, tubig. Pero may mga nauso rin na soda-rized water or carbonated water, no, yung nilalagyan lang ng carbon. Okay siya, wag lang dadagdagan ng sugar.
1: Opo.
0: Tubig pa rin.
1: Option na no calories talaga.
0: Ayan, oo. Eto, ma'am, punta tayo dun sa ating facts versus myth. Ano po ba ang katotohanan at mga, hindi naman kasinungalingan, pero yung misconceptions about diabetes, no? So, eto, ma'am, totoo po ba o hindi? Kapag mahilig sa matamis, siguradong magkaka-diabetes.
1: O nga, no? Lagi na lang sinisisi ang matatamis pag may diabetes, sir.
0: Kasi yan, hilig mo sa
1: matamis, ganyan. Sir, actually, sir, hindi naman ibig sabihin pag kumain ka ng tsokolate, uminom ka ng soft drinks, automatic diabetes ka agad. Kaya lang po nila na-associate ang diabetes sa matatamis ay dahil sa with pagkain mo po, palagi ang pagkain ng matatamis na pagkain, mataas yun sa calories. Mm-hmm. You gain weight. So, dahil sa ikaw ay overweight na at obese, kasunod na step, possible step, is diabetes.
0: Mm-hmm. Ayan. So, hindi siya directly direct na nagkokos.
1: Hindi po direct.
0: Pero factor.
1: Factor, in a sense.
0: Pero at least hindi direkta. You can still eat sweets, pero active lifestyle, healthy lifestyle dapat to counteract it. Okay, next natin, ma'am. Bawal nang kumain ng prutas ang diabetic.
1: Hindi po, sir. Actually, sir, pwede ka pong kumain ng prutas up to 3 servings per day. Beyond that, then possible tumaas yung sugar. Naisip ko

0: Fuji, tapos malaki.
1: Kalahati. Yan, oh. Medyo ano din, ano, hahaluan din natin ng common sense minsan. Opo, opo. Tsaka ano, wag nating ite-technical. Sundin opo, po natin opo, yung mga serving-serving. Pero ano, no, we are just trying to lighten the mood, no? Kasi yung feeling no iba, pag may measurements na, parang yung oo, limited.
0: Na, parang aloof na kagad. Oo,
1: parang, ano ba yan? May serving-serving.
0: Ayaw na nilang
1: gawin kagad. Oo, pero ano po, yan po ay pwede pa rin as long as sundin natin natin yung mga binibigay ng health workers natin, ni Doc, ni Ma'am, ng mga nurses natin, na ito lang po yung pwedeng serving. Pwede naman, limited lang.
0: Ayan.
1: At eto, Ma'am, kapag uminom ng gamot lang po, maintenance medication, apo, pwede nang kumain ng kahit ano. Ay, nag-metformin na ako, pwede na akong kumain ng kahit cake. Ano. Pwede ba yan, Ma'am?
0: Sir, again po, sabi natin, kailangan natin i-monitor ating blood sugar and may serving sizes, I mean, number of serving portions po na carb na pwede natin kainin. Hindi po ibig sabihin na pag uminom ko ng gamot, solusyon na siya. At tagpi sa pagkain ng dahilan para kumain ka na ng madami.
1: Mm-hmm.
0: So, ang maintenance drug po natin maintenance po natin para sa diabetes ay para po mapanatili na yung sugar natin ay banayad, ang pagtaas, hopefully within normal range. Hindi po ibig sabihin na may kalayaan ka ng kumain ng bandehado.
1: Oo.
0: Hindi po yung free pass para doon.
1: Ayan. At eto, Ma'am, pag normal na ang pakiramdam, pwede nang itigil ang maintenance. Totoo
0: ay,
1: po,
0: hindi. Ay, naku sir, hindi po. Kahit po yan ay maintenance sa blood pressure, maintenance sa uric
1: kahit
0: acid,
1: ano,
0: kahit ano po. Pag hindi sinabi ni doktor na ititigil mo, hindi po. Lalong-lalo na po sa diabetes, so hypertension, mataas ang blood pressure. Pag sinabi pong maintenance for life po yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi po, hindi naman po, wala pong cure talaga po ang diabetes. Once may diabetes ka na,
1: forever na siya.
0: Forever na po, unfortunately.
1: Sabay. Oo, kasi ano po, ano, thinking nung iba, ay, okay naman. Ano
0: normal,
1: na, manage ko na.
0: Oo.
1: Ay, hindi po. Maintenance is maintenance. Ayan. At, eto, Ma'am, punta tayo sa Pinaw. Ano po yung mga programs and projects ni Pinaw, Ma'am, para makatulong po sa mga kaso ng diabetes natin or sa awareness po ng mga tao?
0: Marami pong sinasagawang programa ang aming opisina. Meron po kaming mga nutrition education sessions sa barangay, sa mga eskwelahan, or during Nutrition Month celebration, meron pong mga counseling sessions. Meron din po kaming lectures or even cooking demonstration. Meron po kaming programa sa barangay sa pagtatanim ng mga gulayan. Gulayan po sa paaralan, gulayan sa community or barangay. Meron din pong pagsusulong sa Pinggang Pinoy at mga capacity building po sa mga health workers para po patuloy yung advokasya at mga kampanya regarding po sa diabetes. Yung general, overall, healthy living po.
1: Ayan. So, napakarami activities po ng Quezon Pinaw. Hindi lamang po sa diabetes, kundi sa iba't ibang mga sakit para po pangalagaan yung kalusugan po ng bawat isang Quezonian. Siyempre, sa pahunguna po no, ni Ma'am Joanne Zeta De Sena and of course ng ating Gobernador, Dr. Helen Tan, ay patuloy po ang pagsisikap ng ating Pinaw sa pagsusulong ng wasto at tamang nutrisyon para po sa bawat isang taga-Quezon. Ayan. Sige, Ma'am. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating viewers and listeners? Ano po yung takeaway ninyo, Ma'am, dito sa ating paksa na
0: Sir,
1: diabetes?
0: Mayroon po kayo nahandang kodigo.
1: Ay, sige.
0: Para sa takeaway message.
1: Listahan ba yan ng ano?
0: hindi po. Pahuling paalala lang.
1: Ayan, sige, Ma'am.
0: So, allow me to read po. Ano po. Bilang pagtatapos, nais po namin ipaabot sa bawat Quezonian na ang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. Ang diabetes ay maaring makaapekto sa sinuman, ngunit marami sa mga kaso nito ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at araw-araw na pagpili ng mas malusog na pamumuhay. Hinihikayat namin ang bawat pamilya na gawing bahagi ng kanilang araw-araw na buhay ang pagkain ng masustansya, regular na paggalaw o pag-ehersisyo, sapat na pahinga, ayan po, pagtulog, at regular na pagpapasuri, pagbisita sa doktor, pagpapacheck up. Ang maliliit na hakbang na ginagawa natin ngayon ay maaring makaiwas sa malaking problema sa kalusugan sa hinaharap. sa Provincial Nutrition Action Office ng Quezon, katuwang ang ating Provincial Health Office, mga Municipal and City Health Action Officers, mga Rural Health Units, Barangay Nutrition Scholars at iba pa pong health workers, patuloy po kaming magsisilbi at mahatid ng mga programa.

0: mang nagtataguy ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. So lagi po nating tandaan, ang nutrisyon, ang tamang nutrisyon, aktibong pamumuhay at regular na pagpapasuri ang susi sa pag-iwas sa diabetes. Sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Quezonian para sa isang mas malusog, mas masigla at mas produktibong Quezon Province. Maraming salamat po at magandang araw.
1: Ayan, thank you very much. Baka mamilistahan ka din ng babatiin. Sige.
0: Ay, ano mo? Naya na po, wag na po. Ay, batiin ko po ang aking pong mahal na asawa.
1: Ayan.
0: Ang aking pong ex-boyfriend.
1: Kasi asawa na eh.
0: Opo, opo. Siya po ay nagsisilbing municipal health officer po sa bayan ng Lopez po.
1: Talagang ano, no? Nasa family, ma'am. Health talaga. Opo. Ang ano, ang advocacy ninyo mag-asawa. Nakakatuwa naman. At syempre, maraming salamat po, Ma'am Seth, sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin ngayong hapon. We are very thankful and honored to have you. Sana hindi kayo madala at makaulit-ulit kami.
0: Sige, thank you very much din po. Salamat po sa pag-invite and sa experience po na ito.
1: Ayan. And of course, again, thank you very much kay Ma'am Joanne Zeta de Sena, ang ating Quezon Pinaw, and of course kay Ma'am Christine Estrella, at sa iba pa nating mga kaibigan sa Quezon Provincial Nutrition Action Office. Muli mga kaibigan, nakasama po natin sa ating programa si Ma'am Suzette Ann Villafanie.
0: Yan.
1: Ang ating Nutrition Officer 1 ng Quezon Pinaw. Again, ma'am, thank you very much. Mabuhay po kayo.
0: Thank you din po, sir. Maraming salamat po.
1: Ayan. At mga kaibigan, muli po para sa nutrisyon at kalusugan, ito po si Joshua Miguel Suarez na kapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control, nandyan si Engineer Robin Celis. At sa ating transmitter side, si Kuya Egay Driz po, ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Gnarly.
1: Don't talk.

Thank you.

0: alamin. Senador Ping Lacson, pinuna ang umano'y irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Nation's girl group na Bini muling magpe-perform sa isang international music festival na gaganapin sa Japan sa susunod na buwan.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, bukas na sa publiko ang bagong specialty hospital sa Mabalacat, Pampanga. Nalayong palawikin pa o palawakin pa ang access sa specialized pediatric healthcare sa bansa. Kung saan pinangunahan at ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy ng pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Nitong January lang, nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone.
3: Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking ano rin po sa akin kasi hindi ko po in-expect. Ganyan po pa, may sakit yung anak ko. Hindi, parang kami, hindi ko po alam kung paano po yung mga anak ko yung ano, may sakit yung anak ko, tapos yung may anak pa po ako maliit na lima kasi sila.
2: Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingag Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120-bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric healthcare.
4: This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3 and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families.
2: Inikot ng Pangulo at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Nakipaghalo-bilo rin ang Pangulo at Unang Ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing.
4: Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The zero balance billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance.
3: Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin kung nagbibigay na sa pang ano namin.
5: Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na pong nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo.
2: Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero di kalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multispecialty Medical Center Complex ang Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Naging mas produktibo pa ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga matapos pangunahan at mamahagi ng tulong sa ilalim ng mga proyektong pangkaunlaran. Kabilang na riyan ang pag-inspeksyon ng bagong bukas na food security complex. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
6: ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na food security complex sa Lubao, Pampanga. Lugar ito kung saan dadalhin at ipoproseso ang mga bibilhing palay ng gobyerno sa halos 30,000 magsasaka sa probinsya. Mula sa pagpapatuyo, pagiling at repacking, dito na gagawin.
7: Kung dati nasa 60 hanggang 63 kilos lamang ng bigas ang maaring ma-recover sa 100 kilo ng palay, ngayon, gamit ang malaki at modernong rice mill na ito, maaari na yung umabot sa 65 hanggang 68 kilos. Ang ibig sabihin niyan, tataas ang produksyon ng bigas at mas maraming supply para sa ating mga Pilipino.
6: Nasa 1,000 sako ng bigas ang kayang gilingin sa food security complex kada araw.
8: Kami mamimili ng palay. Oo. Tapos partly for buffer stock, partly for sales to na retail, partly for distribution, lalo na sa ating 20 peso na bigas.
6: Mula sa 18 hanggang 24 pesos na kada kilo ng palay na karaang taon, bibili na ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga.
9: Roughly 21 pesos fresh per kilogram. Tapos ang target natin for clean and dry, 27 pesos per kilogram. So magiging aggressive si National Food Authority in buying. It's because we know na napahirapan yung ating magsasaka sa taas ng fuel, sa taas ng fertilizer.
10: Tulong na yun. Malaki na rin.
11: Pambili nyo na lang ano yun, sir?
10: Mga fertilizer nga, tsaka yung gamot na insekto, pandamo.
6: Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Sustainable Livelihood Program Assistance ng DSWD. Programa ito ng ahensya na layong tulungan ang mga labis na apektuhan ng mahal na presyo.

0: in. Tulay din ito para kumita sila ng maganda at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
1: Pesos na bigas is ito sa napatunayan ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matugunan at matiyak ang food security sa bansa. Kasabay nito ang iba't ibang hakbang at mga programa ng administrasyon Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan sa ulat ni Gab Villegas.
2: Isa sa mahalagang batayan upang masabing tunay na maunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na may lalatag sa pagkainan ng bawat pamilya. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw na kumpleto sa nutrisyon ang pagkain na pinagsasaluhan. Isa ito sa bagay na pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matiyak ang food security ng bansa. Isa sa mga hakbang upang makamit ito ay ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na masugpo ang involuntary hunger, mabawasan ang food waste at makapagbigay ng masustansyang pagkain lalo na sa mga nangangailangan. Bukas ang walang gutom kitchen sa lahat ng nakakaranas ng involuntary hunger, partikular ang mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga internally displaced person, seasonal workers at publiko na higit na nangangailangan. Gagapay ng DSWD ang mga local food manufacturers, mga hotel, restaurant at mga nasa agriculture sector para sa pagkolekta ng sobrang pagkain na maaaring iluto at mapakinabangan. Sa ngayon, nag-ooperate ang walang gutom kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Nagsisilbi ring landing point ang walang gutom kitchen para sa iba pang programa ng DSWD tulad ng pag-abot program, Tarabasa Tutoring Program at Livelihood and Skills Training. Dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, ay inilunsad ng administrasyon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na nakapaloob sa Executive Order 110. Layo nito na protektahan ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na makabili ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan.
3: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
2: Inaasahan na nasa 7.5 milyong kabahayan sa bansa o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino ang makikinabang sa nasabing programa na kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga mahihirap at mga nasa near poor households at mga low income workers na miyembro ng Social Security System. Ang mga ito ay makatatanggap ng 2,000 piso, one-time payout para sa mga miyembro ng 4-piece at Walang Gutom Program, habang 6 na buwan na makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga mahihirap at near poor households, gayon din ang mga low income SSS members. Ayon sa DSWD, ang 2,000 piso ay batay sa pag-aaral upang maibalik ang purchasing power na nawala sa pamilyang Pilipino dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina.
4: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
2: Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos nung ito ay tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang 20 bigas meron na program ang katuparan sa pangako na iyon ng Pangulo. Target nito ang mga benepisyaryo ng 4-piece, mga senior citizens at persons with disability, solo parents, mga minimum wage earners, mga mangingisda, pagsasaka at transport workers. Upang matiyak na magiging sapat ang supply nito para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo, ay karaniwan na aabot sa 10 kilo bawat pamilya sa bawat pagbili ang limitasyon na ipinapatupad sa mga kadiwa centers. Ang bigas na nabibili ng mga benepisyaryo ay galing sa mga lokal na magsasaka na binili ng National Food

0: authority. Sa ngayon, aabot na sa higit 900 P20 outlets ang nakakalat sa buong bansa. Target ng Department of Agriculture na gawing doble ang bilang nito bago matapos ang taon. Upang matiyak na maging abot kaya ang bigas sa mga consumer habang pinoprotektahan ang mga lokal na magsasaka na hindi bumagsak ang farm gate price ng presyo ng palay tuwing panahon ng anihan, ay sinuspinde ng Pangulo ang pag-angkat ng imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Order No. 93 at Executive Order 102. Malayo na ang narating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa food security ng bansa. Sa nalalabing 2 taon nito sa pwesto, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino may mapagsasaluhan na masustansyang pagkain sa pagkainan 3 beses sa isang araw. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
1: Patuloy ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, ilalahad niya kung paano hinarap ng gobyerno ang mga panlabas na hamon na nakaapekto sa bansa sa mga hakbang na ipinatupag para maprotektahan ang mga Pilipino. Inihayag din ng Pangulo na patuloy pa rin niyang pinipino ang kanyang talumpati at maaari pa niya itong baguhin hanggang 1 oras bago ang SONA para matiyak na hindi ito sobrang haba o ikli at nakapaloob ang lahat ng mahalagang paksa. Nang tanungin kung tatalakayin niya ang isyo ng korupsyon ng kanyang binigyang diin sa nakaraang SONA, maikli ang kanyang tugon. Abangan ang susunod na kabanata.
2: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. And I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
1: Bukod sa pagpapanugot sa mga sangkot laban sa katiwalian at korupsyon, inaasahan din Senate President Sherwin Gatchalian na mailalatag sa SONA ang mga hakbang para mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Itong ilan sa mga inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Gatchalian, mahalagang mailahad ng Pangulo ang mahakbang kung paano mapapasiglang ekonomiya ng bansa na susi sa poverty reduction. Inaasahan din niya ang paglalatag ng mahakbang para hindi na maulit ang kontrobersya sa flood control projects.
4: Hindi lang yung making people accountable, kung hindi ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget, yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget.
3: Sa pagbubukas naman ng second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang mga panukalang magpapabilis sa pagbangon at pagpapalakas ng ekonomiya.
4: Tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills, in-identify namin dun kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. Tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AX bill, tulad ng GIATIC hospital. So, kinakluster namin sila.
3: Tiniyak din ni Gatchalian ang pagpasa ng 2027 national budget sa tamang oras para maiwasan ang reenacted budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at mga pagdinig sa pambansang budget sa oras na maisumite ng Executive Department, ang National Expenditure Program o NEP.
4: Well, work with the chairman, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti.
3: Pinag-aaralan naman ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga pagdinig sa national budget. Kasalukuyan kasing ginagamit ang ilang silid ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
1: Mahigpit na ang seguridad ilang araw bagong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka-alerto at nakapwesto na ang libu-libong pulis para tiyakin ang kaayusan sa zona at sa mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Sa Lunes pa ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero ngayon pa lang ay nakapwesto na ang ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP na bahagi ng security deployment. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, nagpatupad na sila ng full security deployment para sa mahigit 20,000 pulis na magbabantay sa zona, particular na ang bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasang Pambansa Complex.
6: Almost 100% na po tayo, final ng, nasa final phase, at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
5: Ang National Capital Region Police Office o NCRPO naka-full alert status na alas 5 ng hapon kanina nang ipatupad ito.
6: Yung ating pong lahat ng preparatory stage, yung pong ating pag-inspect, coordination with other agencies ay tapos na po, nagawa na dahil sa katuparan na natin, as well as yung mga walkthrough, yung mga pag-rehearsal po sa lahat ng ano ay nagawa na po natin. So, polishing na lang ang kailangan natin gawin.
5: Tatlong grupo pa rin ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng rally kasabay ng sona ng Pangulo. Kinabibilangan ito ng grupong bayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan naman ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na pangalagaan ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga mapanulsol na maaaring manggulo sa mapayapang demonstrasyon.
6: We respect and we acknowledge the constitutional right of everyone to peaceful assembly, di ba? To exercise the constitutional right. Peaceful assembly. Meron pong qualifier, di ba? Peaceful assembly. So as long as you maintain yung peaceful, ano, yung mapayapa na pag-iipon at yung ito nga, yung ating let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, siyempre, pagka meron pong nagkaroon ng gulo, nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng aksyon.
5: Mula dito sa bahaging ito ng St. Peter's Church sa Commonwealth hanggang sa bahagi ng Sandigan Bayan, papayagan ang iba't ibang militanteng grupo na makapagsagawa ng kilos protesta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang PNP, tiniyak niya ipapatupad ang maximum tolerance pero nagbabala sa mga may planong manggulo at lalabag sa batas. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
1: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakahanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hultolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Isa sa mga pangunahing problema sa bansa sa tuwing may darating na malalakas na bagyo ay ang nagtataasang baha na sumisira sa mga bahay at buhay ng mga Pilipino. Noong nakaraang taon, bumaha ng mga pangalang sangkot sa anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mula sa mga kontratista, kongresista, politiko at maging opisyal ng gobyerno. Kaya siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clayzel Pardilla.
8: Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
9: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Galing ko nga lang sa sakit eh. Ay, ko na po. Nahirapan po ako kasi.
10: Ano po yung mga napinsala?
9: Ay, mga gamit nga po namin. Yung ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
8: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
11: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
8: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
11: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
8: Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isa linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
12: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil ako titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
8: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Pero sunal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
12: I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman ang biruin mo? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang...
8: Bumulwak ang maraming pangalan Nasangkot umano sa allocables, lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre nakaraang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Discaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Discaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Discaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobicol Party List Representative Zal Dico, ang salarin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng makwestiyonabling proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre nakaraang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter

0: na impormasyon.
1: Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng makinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
2: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
3: Dahil daming namatay ng mga tao.
1: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
4: Agad na nag-deploy ng maintenance team ang Department of Public Works and Highways para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga kanal sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos ang magdamag na pag-ulan dahil sa bagyong Quiapo at pinalakas na habagat. Nagtungo ang maintenance team ng DPWH sa mga lugar na nagkaroon ng mga pagbaha kagabi tulad ng Espanya Corner Antipolo, M. De La Fuente at Ramon Magsaysay Avenue sa lungsod ng Maynila. Gayun din sa may elliptical road sa Quezon City at nakamotinor naman ang DPWH sa G. Araneta Avenue kung saan kapansin-pansin sa kabila ng mga pag-ulan ay hindi na ito binabaha kumpara noong hindi pa nagagawa ang drainage system sa mga lugar. Wala namang tigil ang DPWH sa paglilinis ng mga estero at water inlets sa iba't ibang flood-prone areas sa Metro Manila habang meron pa rin pagbugso-bugsong pag-ulan para matiyak na mabilis ang agos ng tubig-ulan sa mga drainage bilang bahagi ng programang Oplan kontra baha.
5: Mahigit 600 barangay sa Cagayan Valley ang nasa panganib na makaranas ng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa bagyong Quiapo. Nakahanda naman ang mga otoridad sa pagpapamahagi ng tulong at pagsasagawa ng mga kinakailangang rescue operation kung kakailanganin. Inang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
6: Naka-alerto na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDRIMC dahil sa bagyong Quiapo. At dahil tutumbukin ng bagyo ang islang bayan ng Kalayan sa Babuyan Islands, agad nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan para matutukan ng mga barangay ang kanilang mga lugar. Bukod sa response teams, naka-standby na rin ang supply ng pagkain at mga equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Maayos na rin nadala sa ligtas na lugar ang bangka ng mga mangingisda upang maiwasang masira ng malakas na hangin at alon. Samantala sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting ng CVRDRIMC, mahigpit na ipinaalala ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol ang pag-iingat mula sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa halos 6 barangay kasi sa rehiyon ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng kailanganin na magsagawa ng paglikas sa mga residente. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 2 ang sapat na supply ng relief resources kabilang na ang family food packs at mga kagamitang kakailanganin ng mga maililikas na residente. Sa katunayan, nasa 195 million pesos na halaga ng supply ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega at sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Sa ngayon, patuloy na pag-ulan ang nararanasan sa probinsya ng Cagayan, kaya payo ng pamahalaan, patuloy na maging alerto. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naglandfall na ang bagyong Quiapo sa Cagayan kaninang hapon at binabaybay nito ang Extreme Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, naglandfall yan sa Camiguin Islands sa Calayan, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ito habang dinaraanan ang Extreme Northern Luzon. Ang Tropical Storm Quiapo ay may taglay ng hangin umaabot sa 115 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour habang gumagalaw yan sa mabilis na 30 kilometers per hour pahilagang kanluran at kasalukuyang nasa coastal waters ito ng Camiguin Island. May posibilidad pa itong lumakas bilang severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy na nagpapaulan ang kaulapan na dala ng bagyo sa Hilagang Luzon habang pinalalakas din ito ang epekto ng habagat sa kanluran ng bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, tuloy-tuloy ang mabigat na pag-ulan

0: sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Tinatayang aabot sa 200 mm ang buhos na ulan sa loob ng 24-hour period. Alerto po sa posibleng pag-uho ng lupa at pagbaha. Makararanas din ng above normal rainfall ang Abra, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Zambales, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Base naman sa pinakuling forecast track, anumang oras mamayang gabi o madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong Bagyong Quiapo. Gayunpaman ay patuloy yan na magpapaulan itong habagat sa kanluran ng bansa. At nakikitang lalakas pa ito sa typhoon habang papalapit nga sa katimugang bahagi ng China. Yun pa man nanatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar, kabilang ang Batanes at Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao at Cagayan. Ibig sabihin, makararanas ng malalakas na hangin umabot sa 88 kilometers per hour mamayang gabi hanggang bukas. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Nananatili pa rin ang gale warning dala ng kondisyon ng karagatan sa seaboards ng Hilagang Luzon. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 5.5 meters. 3 meters naman sa seaboards sa Mindanao. Hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo na maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at ang lagay ng panahon sa araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Ilang senator judges din ang dahilan kaya bumabagal ang pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una ito ni Senator Judge Panfilo Lacson dahil umano sa mga tanong na irrelevant o walang kaugnayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Ang irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iyan ang puna ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, bagamat pinagbibigyan impeachment court presiding officer Francis Chisa Scudero ang mga tanong ng kanyang kapwa senator judges bilang paggalang, dapat anya'y maging discerning sila kung aling mga tanong ang angkop sa paglilitis. Iminungkahi ni Lacson ang regular na caucus ng senator judges para maipaalala ang wastong asa sa loob ng korte at ang mga uri ng tanong na dapat iharap sa mga pagdinig. Anya, may mga tanong na maaaring nag-uugat sa emosyon o personal na pagkiling sa prosekusyon o depensa. Kaya mahalagang maging objective ang lahat ng senator judges sa kabuuan ng paglilitis. Sinabi rin ni Lacson na nananatiling mabagal ang takbo ng impeachment trial sa kabila ng pagbabawas ng prosekusyon sa ilan sa mga witness nito. Babala niya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang schedule na 3 araw na paglilitis, bawat linggo, posibleng umabot hanggang sa first quarter ng 2027 ang paglilitis. Nauna nang binigyan din ni Lacson ang pangangailangang pabilisin ang impeachment trial habang pinananatilang integridad ng mga paglilitis. As of July 21, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa original na 27.5 million pesos na pondo ng Senado para sa impeachment trial sa ilalim ng 2025 budget. Gayunman, sinabi ni Lacson na hindi niya suportado ang kahilingan ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng defense team at support staff nito habang ang pagkain ay manggagaling sa caterer ng OVP. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Nanawagan ng prosecution team sa mga Pilipino na tutukan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng mga maling impormasyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Popularity is not immunity from accountability.
4: Giitya ni impeachment manager and spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay ng trust rating result ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling social weather station survey. Batay kasi sa resulta ng survey mula June 20 hanggang 29, 58% ang satisfied sa performance ng vice-presidente. Pero mas mataas dyan ang sumang-ayon na dapat tugunan ni Vice President Duterte ang mga impeachment charges para masagot ang mga paratang laban sa kanya na kumalo sa 70% ng mga respondents base naman sa second quarter 2026 SWS survey.
3: With the high popularity, trust and satisfaction ratings ng ating Vice Presidente, dapat mas mataas yung standards ng standards ng accountability ng kanyang opisina at hindi dapat lumalabag sa ating mga batas dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So para sa akin, 58% popularity and trust as against 70% ng tao sa buong Pilipinas ay gusto siyang sumagot, no? Siguro 'yun ang tingnan nating mabuti.
4: Dagdag naman ni Counsel for the Prosecution at spokesperson Jay Tolosa, dapat tutukan ng mga Pilipino ang paglilitis, pakinggan at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng maling impormasyon o disinformation.
5: Suriin ho natin mabuti ang ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig para hindi tayo maligaw sa mga napakaraming misinformation at disinformation campaigns.
4: Samantala, tinatansya at pinag-aaralan na ng impeachment court na i-expedite o bilisan ang impeachment trial. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29 kung saan inaasahang haharap bilang witness ang dalawang land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Tinita Campuzano. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Ipagmamalaki ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Tiwala rin siyang kayang gampanan ng Senado ang parehong tungkulin nito bilang mambabatas at impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Ibinida ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Ayon sa House Speaker, naipasa na ng Kongreso ang 26 of 52 LEDAC priority bills, kabilang a Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, at ang batas na naglilipat sa petsa ng warm parliamentary elections.
6: Marami pa sa natitirang priority bills ay nasa advanced stage na po ng ating legislative process. Halimbawa, ang Cyber Security Act na nakatakda na para sa second reading habang may walupang panukala rin na hihintay na lamang sa aksyon ng Committee on Appropriations o Committee on Ways and Means. Kaya inihiling po sana natin sa ating mga counterparts sa Senado na tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon.
4: Dagdag pa niya na mahalaga ang agarang feedback at pagsumite ng executive version sa mga panukala para mapabilis ang proseso ng pagsasabatas nito at matiyak na iisa lang ang direksyon ng buong pamahalaan.
6: Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino.
4: Samantala, kumpiyansa si Speaker Bodidi na kayang gambana ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court habang ipinagpapatuloy ang trabaho bilang mambabatas para maipasa ang mga priority bills sa administrasyon.
6: Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
4: Binigyang diin ni Speaker D ang layunin ng dalawang kapulungan na maipasa ang mga batas sa tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Hindi kailangang humingi ng permiso. Ito ang paninindigan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil sa sinabi ng Chinese Embassy na lumabag umano ang Pilipinas sa provisional understanding sa pagtatayo ng mga pasilidad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Muling pinanindigan ng Department of Foreign Affairs ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasabay ng paglilinaw sa mga umiiral na kasunduan tungkol sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre.
8: There is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
7: Diretsa ang sinagot ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi nakapaloob sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ang paghingi ng permiso. Ito ay matapos sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines Jin Chuan na labag sa nasabing provisional understanding ang pagtatayo ng Pilipinas ng pasilidad nito sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa naunang pahayag ng kagawaran, sinabi nito na gabay lamang ang provisional understanding sa raw remission sa BRP Sierra Madre upang maiwasan ang di pagkakaunawaan at aksidente. Hindi rin ito paghingi ng pahintulot sa ibang bansa at hindi rin ito kumikilala sa jurisdiksyon ng ibang bansa sa katubigan sakop ng Pilipinas. Nananatili ring hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas na nakabatay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Ipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagsasagawa na resupply mission sa BRP Sierra Madre hanggat kinakailangan para sa pambansang interes. Lumagda kaninang umaga ng joint statement ang Pilipinas at European Union para palakasin ang partnership sa pagitan ng ating bansa at ng regional bloc. Layo ng nasabing kasunduan na palawakin pa ang kooperasyon pagdating sa seguridad, kalakalan, klima at digital connectivity. Lumagda na rin ngayong araw bilang mga contracting parties ang mga bansang Poland, Romania, Sweden at Lithuania. Sa Treaty of Amity and Cooperation ng ngayong araw ay ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Ligtas ang crew ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos ang muling pag-atake ng water cannon ng China Coast Guard kaninang umaga sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nangyaring insidente habang namamahagi ng tulong ang PCG at BFAR sa mga mangistang Pilipino sa ilalim ng Kadiwa Program. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang magsimula ang pambobomba ng water cannon ng isa sa mga barko ng China Coast Guard. At pinunterya ang BRP Cape San Agustin ng PCG. Pagsapit naman ng 7:35 ng umaga, isa pang barko

0: control projects para gumulong ng preliminary investigation ito. Kasama rito ang kasong plunder, direct and indirect bribery, graft and money laundering. Ito ay kaugnay ng umano'y conspiracy para magkamal ng 56 na bilyong piso mula 2022 hanggang 2025 sa pamagitan ng magkakaugnay na transaksyon kasama ng diversion at maling paggamit ng pondo ng bayan. Kasunod ng una ng inihaing reklamo, nakakuha ng karagdagang documentary at testimonial evidence ang panel na nila isusuporta sa umano'y delivery ng pera kay Romualdez. Ang naturang ebidensya umano ay sumusuporta na malaking bahagi ng perang na i-deliver ay mula sa umano'y commitment mula sa mga proyekto ng pamahalaan kaugnay nito. Handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, matagal nang malinaw ang posisyon ni Romualdez na harapin niya ang anumang alegasyon sa tamang proseso. Iginit din niya na naniniwala silang mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig kung magiging patas ang proseso at ang paghusga ay babatay sa ebidensya. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles ng 10 counts ng graft at 10 counts ng malversation of public funds. Kung ngayon ito nang umano'y manumalyang paghingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa Department of Agrarian Reform para umano sa farm inputs. Sa pamagitan ng 10 local government units, inatulan si Napoles ng 12 hanggang 15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kanyang kasong graft, habang 17 taon hanggang 20 taon naman kada bilang ng kasong malversation. Dumalo sa promulgation ng desisyon si Napoles sa pamagitan ng video conference habang kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institute of Women sa Mandaluyong City. Hinatulan din guilty ng 10 counts ng malversation si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan, habang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation si Evelyn De Leon na dating head ng ilan sa mga naturang NGO. Ang mga naturang conviction ay maaari pang iapila ng mga akusado sa Supreme Court.
1: Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Transportation Department ang tagumpay matapos makatanggap ng unmodified opinion sa taong 2020.

0: gobyerno sa paggamit nito. Samantala, bago magtapos ang taong 2028, inaasahang mapakikinabangan na ang ilang bahagi ng mga major infrastructure projects ng DOTR. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project na itinuturing na Project of the Century. Ang nasabing subway kasi ang kauna-unahang underground train system sa bansa. Sa ngayon, nasa 60% ng tapos ang proyekto. Inaasahan ding mapakikinabangan bago magtapos ang administrasyon ang bahagi ng North-South Commuter Railway Project. Kaya nitong magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw.
1: Kita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations lang, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga tren po dyan. At hindi na po growing lang itong ating subway.
0: Tiniyak naman ni Lopez na patuloy na pinabibilis ang iba pang proyektong pangtransportasyon para agad na mapakinabangan ng taong bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Nation's Girl Group na Bini inilabas ng bagong awitin para sa isang pelikula. Samantala, hindi lang isa kundi dalawang bagong Korean drama ang pagbibidahan ng Korean superstar na si Nam Joo-hyuk. Kung ano yan, alamin sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
3: Sunod-sunod ang bagong proyekto para sa South Korean actor na si Nam Joo-hyuk. Matapos ang kanyang comeback sa dark fantasy series na The East Palace, ang una niyang acting project mula nang makumpleto ang mandatory military service, kinumpirma na ang 32-year-old actor ay muling bibida sa dalawa pang bagong K-drama. Isa na rito ang action crime thriller na Code ng Disney Plus, kung saan gagampanan ni Nam Joo-hyuk ang role ni Yoon Tae-joo, isang abogado sa isang top law firm na handang gawin ng lahat para magtagumpay. Sa kwento, makakatanggap si Tae-joo ng misteryosong imbitasyon sa isang app na kayang tuparin ang kahilingan ng mga gumagamit nito. Pero may mabigat na kapalit ang bawat hiling na natutupad. Makakasama ni Nam Joo-hyuk sa series sina Lee Idam, Kim Yoo-sung at Park Hoon. Nakatakdang mapanood ang Code sa 2027 bagamat wala pang eksaktong premiere date. Bukod dito, nakatakda ring bumida si Nam Joo-hyuk sa bagong romance drama na may working title na Heartbeat. Ito ay isusulat ni Lee Si-yoon, ang writer sa likod ng hit K-dramas na True Beauty at Lovely Runner. Unang sumikat ng husto si Nam Joo-hyuk sa weightlifting fairy Kim Bok-joo noong 2016. At sinundan pa ito ng mga hit series gaya ng Startup, 2521 at Vigilant. Patuloy ang pag-arangkada ng Nation's Girl Group na Bini sa international scene. Inilabas ng P-pop group na Bini nitong Webes, July 23, ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa pelikulang Forgotten Island. Nauna nang naglabas ang DreamWorks ng teaser ng kanta sa social media bago ito naging available sa mga digital streaming platform. At hindi lang bagong kanta ang aabangan mula sa Bini dahil nakatakda rin nilang dalhin ang P-pop sa Summer Sonic Festival 2026 sa Japan sa August. Magpo-perform sina Aya, Colette, Gwen, Maloy, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa Osaka led ng festival sa August 13. At susundan ito ng kanilang performance sa Tokyo sa August 16. Kamakailan lang ay nagpasiklab din ang Bini sa sold-out Cebu leg ng kanilang Signals World Tour, kung saan sila ang kauna-unahang performer na nagtanghal sa SM Seaside Cebu Arena. Matapos ang Japan, nakatakda ring ipagpatuloy ng Bini ang kanilang Signals World Tour sa iba't ibang bahagi ng North America sa susunod na buwan. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Happy weekend po hanggang sa Lunes. Ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-

0: register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahimpapawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Another level. Jay-Z. Rockefeller, y'all. 98 style.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Lima Ropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.